Rimzashang CV sangan rupuna ba derang gari tsile tsinar te za tang ge nyek se gunwe le tsinda na ba zu nyel ma shi tsar song le tsin di zum ri ba tang don zin ba ru ma tyab tang zum ding gen kirwa do tri gen sham ni mat tang an su le kung le tsin ma jen ta ga zen gunung ta khi de le bshe

0: La hala sube la ba chuba ta ga tu ga tili ga ta ga Tiri ga ta ba kutu ya na ma tu ga tini ta ati ga ta ba shingara se la ga ta ga ruchu yu nyam nyuwa ta Nga wo o misri ta ba jike sha tu tse di la ga na ga miki ga la ba tu si tu ga la ba Si ba tu Wei nyo la
1: Lai
0: kutu yu lenge ya tingri shu si
1: Lolo, kongwe shu tingja
2: Bala, shu tian jia guo.

tene bejun sigan lipti lo sung song wa ta bejun me to dumje nang tu cham chang tu ge xin qiu mo nya le cha pa nya mo chu le ji hua dian je nie chu si tong nga tan ke zhang zha hua nga ni pian xin si hua qiu nang nya mo zha hua le mi nie chu ji xin pa che me ba shou ji bejun ta xian ni ji dong chao wei nang su qi

0: nanti ni nyam zong ku tui tui di.
1: Sae gu shio, kira ni to a ngu ki ta wa ta. Nga ni ma sa shi ga gi nyu gu shing ta zha we. La ga ni tui tau kama ya re.
0: Bia zhu, nanti ni ga bu che che lo sum zang chi ne. La nga to tui ye chi mi du we.
1: Sae gu shio, yi ne, nanti ga bu che ma shi me la ki mi na. Bi sa mi ni.
0: Ba la. Bia zhu, ra sim zhe ma che a. Ba la, ten ten. Tien tien, ngani nyi la samsi nang gari.
1: Sae gu shio.
0: Bia zhu, bia zhu.
2: 退！下去吧，我辞职了。
0: 别追！罢了。
2: 他天天，天天你们看看我干了，别姓马的。
0: 罢了，罢了，今天看那个别吧。
2: 你把他拘起来，

0: singa nam cha cham de li dui ti ren ki ngan chu mi ji yang yan xi bie ri zhe de zhen ti xue cha so le zhen ji me na li ya kui me mo tui ti le ge cha sar zom la me te xiu ge ge din ki le wan xi bie nan ki zhe zhen tong bu xian da ka ji ngam ju xi ge yin pie le ge ne tu do tu xin ge zhe wa xue
1: nian bu yun ting nang yu zha dui app yun ting nang ne zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji nian chi tang long chi li zhen li che ka le qiang ke kang xian de wei yu tu kong zhong la xian chao tang ta dong ye yong ji long chi chi lam ka ke sen ju tang jie ling ren ne ru yang ru zi suo ji li zhen zai zhe mang guo jie dang ne ji tu da xian chao a jiang jiang app ti nang ngan zu zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji pe ge li zhen ya xian chao ke si yun ting yu ne ngan zu pe ge li zhen xian de ne ngue le ya qiang ke la do ka ba dam lang ko long le ren lu do xie suo kong zhong tu yun ting app poli nang ge tang yun ting xie bei ge yi ge ta zhe ni yun ni jin bei yi yun ting tang ting ni nian bei ting ting yin yun ting app poli nang chu ji tie xian lu nang ge yi tuo ne zang yu guang bo xie chi ne cui xin nang de ji nian bu yun ting nang yu ngan zu yun ting nang jie yong

0: kiraniya xiaabe tachik chiksu chile takarang tangzumi netiki yanchik tachik kirang sunsu tsuwe te tachik michi tangi netiki kanji tele ya lobsu ta zubdi mambash nangarwa di kirangi chiksu ngunsu chale nang shudu zane legit chika chudu gani tele ya shukin hindira tibudu
1: tati tangi nge xiaab takarang yin yanchik ula namgyo ngara di shimchu lom lobe girin to yinan kanji tele ta samri tu guilong yinere namgyo ngi gila kong susu chajwe diye ngara susu le Kachikin loksu tegdo wa, tsui jayu mesmo cheche. Ani tang kese nye chile tol, yam nye ki samurai gyundo karesna. Tan namgyu nga tsui chile di jengde zama xie chung nye chee budu, chigur ba, chigwe gyurim chigur. Ani ngari ina, di nguwele ina, samurai nzheshu yo. Xie yapu chiyo ina, injim chibu, gyakyun chenbu, yam na ringbu, nzheshu kuwar samdo wa. Ani gila temji nga loksu gyamdang zhuwa. Wadda nzhe samda yama reesu. xie chun chun kato chi yin kese di xie di rin su su gi da di nang lo lo ya nang tun ting sa bu da kese nang tun jia ya di chang bu da dak da xi na xie chun chun kato yin xie di ya bu res
0: xie di pizu yong
1: pizu ya bu xie xie pizu ya bu lo di kui rin tong da ya ma res gu zu ting sa bu da xia
0: kui nang lo jia bian nang tun di da xie di di dang da gara chang bu xie bu chung yu me di rwa
1: xie la kui nang lo ma su lak zai gi lu dan su lo dan zi lak zai kari pe chu dang yu me da di ge xie mu xu yin lak zai shi zhang me xie Ani nga zui xie rin gyo chi, yam xia gya xun xin gyo chi, bao xia gyo lu xin ni li, kui ding sab lue thao ra riba la.
0: Che
1: zang tui ba ri xia xin lu xia. Nga li, da sam di li nga li shugian xin te xia. Bao xia sab xiu di ri xia.
0: Ngui xin ni xin ju li ya lo ge, xiu bu rwa.
1: Zhe zhe.
0: Ngui xin li ta na rwa chi li.
1: Zhe zhe.
0: Ngui xin li ya chi li di, da tante chi, da xin ju lo me ya chi li di jang bi gyu rin lo ya, kui di ji yorwa, gyurdo wa shuk chenpa chorwa, samlo kere. Tangu ngu shaya ya shubi kani ya, tangu kiraan gongsu mchi, ngay shaya ya tangu dhe tsam tukurwe si samlo ji yorwa.
1: Dine
0: ji da, dine shimchulu ya liya tsa cha, ngay shaya di tsam pe ma tsa, ngay di shaya di yabu chi tsam tukurwe, yam ngay shaya di nangdo yuki desi cha urwe, di samlo ya, tangu di ngay ayo wa samsa jine shuwa, ngay di kinti ji ya yabu chi tukurwe samsa ki, di tengzu di le, che tukurwa. Di tere ya, ne? Nyongzu da nonsu ne kinti chonsu nguish da shimchu bara keba kinti rashi dhugdo samlikan.
1: Da gira kiran suna tarse, da che anyong sam di tuzu mangdo. Che anyong sam yam na, da di che che da chung anyong sam da ma chung yang rwa ma zui na da ngotsa besu na shigirwa.
0: Kinti che anyong sam san.
1: O, kinti che anyong sam. Da ngunshi loba di ngaru susu bakche to yin rin. Besha zhe ngaru namge gangxin dungi ba, gangxin da jita le dungi ba. Na rindo olin chenpo ziyo, ma zui da ti jing sikirwa. Olin chenpo ziyo. Ani di na ngari namgi susu lagu chan chan siya, an susu du nis nis ya tonan ziya ziya, an sem na loo ina susu, susu susu lo yang di mebchi kira loo rita.
0: Nishu mebchi.
1: Nishu mebchi. Sem su sem na iti du tonan di jik lem xiao ra.
0: Ore. Sam dai maang cha
1: cha. Dai maang cha cha. Ko tonan di chuk chuk loo.
0: Ore re.
1: Ko kap jo ina re.
0: Re re re.
1: Chilo xina ina chuk chuk loo.
0: Re re.
1: An ngazu gyu ze siya di kare si na, susu le tango ngazu siya chi di ngazu susu ya gao chuk loo.
0: Ore.
1: Susu. Gatsuogi nyonsu nyis na shine mi shindala gatsu niyagi kukabra shita dresh yorbala.
0: Ore.
1: O, cheza ni dus cheze, ni kli igli xie chungne xie che chudu, danye chungne che, tungne ringru. O, dus chudu yuri na loy na, ani dirisha sem na zo di nunshu nje, yamna kre lo ure nje. Da yinji imji yaw chivu yam, nje sam che kia rindu.
0: Nyong
1: sam che. Zangma xiao du, kese nga dan jik na lo, yam xie jik na lo. Ara lak zay shiraa lu nye yin sudu samri kiwa,
0: diyan
1: nongyo risha. Ara lak zay di karayasin zo ngon sem nang samgyo di chunyaa chido mo shu, ara lak zay dunyaa chido shi chimo.
0: Zo
1: samsu yon zay shiaw duwa, o zay gi nyong zor shi legi. Di shukde bina ngon shi lom lorim gi sumbo, lorim shibo, lorim nga ba, kali igli shi chung, shi che du, chung ne che budu chibi gyuri na, kali igli nyong zor zay shi nyong gi. Ani shukde shimjo lom nang zhudi zamba, ani ngāra lakse le jīcha de shina ozi shen de yuza ane lakse dike tenze ngāra sem nang lo ki zo sam dike kandas cheche lakse le yueba da sem nang 三百多的，哦，三百多吧。啊，你这么多，得看这老人家说，谁给可以给谁给定十六的，嗯，得个几千个，伢十六个几千个，嗯嗯，那民间的伢人人些来说，我这用说是你的。哦，那是第一级，我是大新竹的开发区主任。开发区的做民间的这些伢些。啊，那是，他那不多了，那不得投入特别多的，那不得伢我说。
0: Tachi lomni nambi gyurim naro liya pyujungi tsamchung mangu shira tsam nanduwa. Peshaa shana nga nanzu da nito nishutabulu rwa lo tsayagi nidhigo liya. Kirangi dili ya chigi tenyu Wuhan sija yagay gyumni. Tachi kagay tabuli ya chashana Wuhan shuk gyobtando rwa. Inde chigi liya dili ya tachi kare rimgo ki inde tenyi chagay raduwa. Kutidu shedi tigwa ki kide na di tenyi nganzu li kare haku resan. Oi kiranzu gyudzegi chale nanyi dutsu rwa. Rani ki sosu ya kechu liya tenze, gyudze ki lamdi liya tenze, ane chik chizo ki tuanjiye chimbo tenze chik naro liya, ane sosu yu nubutungi ya samsa ki samlo di yungurwa, di liya chik gyudze singdi chik nushu di harchang tak sedime tenze chikwa, ko chimbo chikarwa, kuyo mili ya losu kya togurla, mili semso ya tang togurla, mili ya gujaya chik togurwa, dili ka liya, in kiran liya, ta chik Wuhan dili tsam nandu ki nyongzo shi sunan la.
1: Ito nishu lo dirba la. Di didi yidin nasdi tuanza ngan samda nang kadi astro se dewa rba. Di di shashin da ngari chile tawaran yinza. Anto no didi di ngonshi lo ma. Di chize, ni xie, chombo xin didi xie che ge chen yume. Yamna xie yinji minji di te ge, yamna mik se ge tuanda jik che do xie ge chen yume. An didi, o, da zhe tuanda zhe tuandu da ngari chile di pechu dan chize. ngare chilegi ngwenene yamne ngas chilegi lagzegi pechu pechu dan je ngare sen na samsu da ani yamne da o da de de da ya gena de nasti tenza o da ngi ngi ngdo shu ge an gu zegi tene ani ngas ne sen na gi samsu de tsaya che do an ma shin de de do ngas zo ge zelo len gi she da ni lap da shen da da de ngi ngdo de ge chung wal o da ni she de chin an kin na zo dan na as ndre ngas ngi ngdo gi da gu ze te gu ze chilegi ten te la nga zu su su gi shu kebya shi samzu nye shu wala
0: ori
1: du tse je ni dudu yu xie nze chi ya da dudu penchung lop xie mu gi di ra du wala harsa penchung zamzu
0: le si lo lo ori chini dudu ya kirangi da chigi jizu gi ya tuanjin kagimori ya mik su kar che dili ya nde gi gyuze gi dinde gi kida su su samzu su yang siya nde gi yanji gyuze gi lamne ten che jizu gi nungzu dinde li ya lenji xie ya di ting tangbo re
1: ting tangbo re la dudu le da ngare chile toki da kare loo re tsueda re shi di te ge tsueda an tang di masin da misa di tsueda ne che gli
0: xe
1: che chin ya da gli ting sa su kruan zhe luwa
0: chile te la da labda shu be gyurum na loo ya pyudu chugun tsam chugun mangu shirar tsam nanduwa di na loo ne da chik budru ru che guan shen yu sikruwa budru ru che tsam chugun ya dindes duwa kare ten tsang siya duwa da chik nga zu tu chugun nirige chador nirige ruwa min mangu chik tang tongma ya go yun du zine da di chik tu chugun da chador sing su nana go samlin na loo yan jik suru diwa dindes da yaman chik chiwa midaiwa chenguya dindes chik samu ki yu su duwa ju shi dindes chik ya kira nga sartum na ya ki da chik guabit khara tu yu na
1: da du du ki samlin gila kira sung kio tenzang di na nga re ki mwishi lo men lo du ki da lup tuyung ki jesung zile la da an di na du du nga korwa da diye te la da kare lo da o da di kandze na ya na nga zu pe miri yu na da korwa da
0: gengen
1: da diye te ki da nga zu ki
0: samlin
1: ke da da diye yang ting sabr shi tuwa, yang miri shi nga da minzhaa ki kezhu shi tuwa di tu yu na, nga re sam ting sabr shi chaa da nga ke sam shi da nga re kar tu gi o nga tuandaa di gi da tsui re shi tuandaa di da tsui kandze yi me da nga sen na tsona di mo shi yang ting sabr shi chaa ke gyo me chala nga shi chaa gyo rwa nga di tu yu ngon shi lo ma yin za yang la zai da nga shi chaa gi du su che di na yang ya bu chaa a yung sam chua che zang nga di tu yu zang maa ri shi che o nga sen na sam tsui nga sen na ge ga na shi ne re kongwa yi ne re o di gi da da di gi 그것도디 잠재리나디 로샤인바 언제스노시이나
0: 레스 딜레지 자그라브레
1: 디 차가디 딜레다 띵가주
0: 로브든기
1: 로브든기 딜레다
0: 표준
1: 표준기 잠재스노시
0: 레스
1: 레라
2: 상남소 코니나 나브린제네 겐청주 왕제라타 콩기 규제람부 코리나 조린슈베 트버리 젠기 뚜지디 센주부시 레젠지메 나로이나 무투디 트버리 젠기 메지디 세로나
3: 직균 속배 도시 땜볼조
4: 양균 렁프 사바람 베베균

텐게 꾼 감상 나니 미터지 뉴키 년전 바 AI 점이 키라니 년년전 슈벨레 체세도 가스 센켄 넘버 2 텐게 꾼 감상 샹러 직튼 속베 도시 덴불주 경규 넘버 4바 베베 괴지베 치지리 첸슈기 ngoyla shirin ki jizo jugyung ki mengshi dentu danwe gorsen ro na. Jigeb shuji Xi Jinping ki shirin tu chi zu rinlu ki kubu yang tu donggyul juji dendi chibata. Shirin le chibi logo chimbu le tun chubata wangcha zugyul gyabdor chiba. Mangso ki rangwe ki dopshu le dine. Jizo jugyung chu ki netun takshu na shugyul gyabdor chi gui ji dian na washi. Longa chen junga be char gui zane na shirim jizo jugyung ki mengshi dian tu donwa ta. Dang zugyung le shunglun gyam ne shirim jugyung ta shirim siwa zugyung le niti chi ba. Xiangchong ta chumshung ki genzhi zhu be tun zhen se to cho yong ne lakdar chi ba. Chongzu ta di gui ki le ge tun zhen chok du leng lu tu gu chang du dong wa jie dun yu. Ji geb shu ji Xi Jinping ki zub dun ke jing ki gong tun ta. Dang zhuyang ki tab ju gui ji la dar tun gu ding sab che di. Se gui ka ki kubu yang tu dong gu ta nu ba dun bi che gu. Ke chi nyam tu zing gu ta yung chi ba ta. Yo san ta leng lu su gu ke chi nyam tu zing ba. Gun che mi bar nyung zhi ta nun zi. Gyur zi jie, che di shirim jugyung tiwe nu dian ta nu chi yongwa che yu jing. Yu ni eni, chong gi kongdo ki, dian dong chong zu, dang chi gyab chi bu shu ji zhu yung ki. Ta jia chong zu ou lin ki, guan zham tu ge we guo chang ta, kiang wen su ge we leng lu ki, ge nu cheng bu so nyung tu shuk jin chi yu, ji ju gi yu. Yu nian ki, ta dong chong zu shin bie zan zu ki. Leng lu ta, Mi tun bie beng yi zhe bie tun zhen doksi lam sui zu nie, nie tun xib zhe ta doksi. Gen zhi ta dir. Gen zhi ta di zhe gu, zhe yu di zhen ki, chong zu rin bie zhe zu la. Leng lu ta, mi tun bie beng yi lin bie nie tun tak zhu nu dian che bsi. Ming er san ne ka ki yung tup tu, xing qin rin bie ngoy nie chong zu rin bie zhe zu le tun ki tun zhen ta. Lam sui ki cheng bu. Bang da tun zhen jie le xi zhe cai xi sui ne pu bian tuo dam lam sui zu yu. Le qi ba tun mi ki le tun chui ne ta wo cha ji. Kong shim ne le ge qi tun zhen zhe zu di. Rin mi ji tu ki zu zhun kyeb de shuk qin dang wa ta. Nian shu qi bie sin tu rin mi na cuo cho yong ne ku du ta du ji qie yu. Sa ne ka ki ge si ji kyeb ka shung tun ting ki ba zhun zhen bie qie bie. Xi rim ki Nian tu shu mi ki cheng shi ting ji le, nian si mi shu we le ge zu chi sam char. La dar tun gu hu da che di shi rim ki ku bu yang tu dong we che de mu tu cu si ta le su dan yu. Chong qin chong gil la bi xia ni shu ne. Chong gil ti shi rim ki cheng shi nyam chu lam su tu gu chang tu dang wa ta. Shi rim ki rin nu ju gong le di su nyam chu cheng shi gya ta ju ji ji du che ba ta. Gui ju kyab zi gya zi gup zi ku zhu ta, cheng chu nga si ne. Cha wa ji ki le tun gun zhu ta. Cha wa ji ki ji gyur to dam rim si ngun gyur chung yu. Dang zu gyung ki ni chi ti, shu du tang yin chi bie bi jing ki ju gyung bu da su yu ne. Ta zi ge yong su kyab de dong gu su yu jing. Tianjin ta shen si, jiang si ta shen dong. Ho nian so, sa ne ki. Nyam yung ti lop chung ta pe ju hul da che pa ta. Sa ne sa to ki gui bi chung to cho di mang cho ki ri bu tang lin ta. Le chu chi we zhung nyu. Ren gui ki ju gyung je chi be lam sui tu zang tu dang yu. Sa ne ka ki ta dung ju gyung ki nam ba gyer su chi xin yu jing. Zhe jang ki di gui ta mi ma mang cho. Di gui le tun je chok sum tun jor nyam chu le gui di dong wa ta. Nyam ji chui zo leng lu zu ba. Xiong dun chui mun lam sui ta. Gen chi yi cham. Tab ju gyu rim jie tu zang tu dang yu. An kui yi dang zu gyung ki zu chi le dun ba ta. Dang ki zan zu gi shu ji. Sa ji to dang ba chung chung jie. Sung tu ji we xeb shu nang ba dun ne. Sa ji do shu tab za tang bor xi zu ba ta. Dang zan zu ki ni chi wo tu le to dang yun di gui du gyu.

tene bejun shiga lepti lo sum songwa ta. Bejun me to dumje nang tu, cham chang tu gyu xin. Chiu mo nya le chakpa, nya mo chu le ziwa. Denje nye chu si tong, nga tan kye rang jahwa. Nga nyi pen sun siwa, chu nang nya mo jahwa. Le mi nye chu zi sim, par che me bar shou chi. Bejun tang, se nyi, zi dong chawe nang su chi.

당용제 롬턴 성미 녜버터 생난전 규파식은 안치긴 즉튼 차제는 종기 제주된 비에 초랑을 임발리 랑을 그진 강만 받디인 로지란 지드티멜라 사탕 경기 정지들면서 종기 제주된 비에 초랑을 예보여면네 동위라타 규파등 종기 맘은게 등주라타 규발리 쇼리 젠주 랑능 올출제 돔스클라타 마귀 종기 공천당마 등 종기 맘은라 미르글라 할릴라 비에 초랑을 그식 조셉셰 비텔데 Zhongkui jizhe kundun tibji yilchib tenbu yule. Lomten tenshu pinji, vizhatsi lamshuk lurji var yongil meybar jinchungshil gui. Lamshukundar jinchungshi na vizhani mamungji yilchi tang zisungshay jirili. Sishiki, zhongga cengzum juizhu tang samba cokchimji lamshuk tang, vishishu sishi la njirwa tang na, mangchukji kimalimbi dira dungdug kini pangiri ji gamlang ngang sonyong yule. Tangga vizhatsi lamshuk na rikab jishukza tang mamungji vizhatsa yinbi, ngansi khwanjir nzik chan tewan zan jati yekab darji tongwi zirtsan zan ba tang zirtsar zatun zati yekab zik bi zirtsan zan ba jirchwe gwanjil sha jati yekab tomjir ngatang ji prashe bi dolam tan zan ba ji jinchung ji yongil pa tsam yang tong marung tomi yu samdan marjil par matlan tanchul sha ji jinchung she pa la shu ngab zha chikab ji kwa pa jingdum ji kandil tongwa tang shu yung zha yu tab ji kwa par tanjur ngang ni kandil tongwa shu yung ni jondong cha chotan tabi peram la nika yul gi kandil tongwa jib shi di Lujani je betam ngben wanjir sha je di jinchil me bar kungni kung ta pel gui tarti tiram je tungki che chu dem bi cha chuan ngin zge tin je ling gin zu ne jalo ni tong lor tungku kong chan dang guan ni ni longo ja khori ti la lu ja tang bi betam ngben wanjir tang shu yong ni jon dong cha zu tin ta par si ni tiram di ti chil ta tung hua ma ma chen tin je ke ba ni ni longo ja khori ti la lu ja ni bi betam ngben wanjir sha je tang Tuomjura mangzu hihulub shantan mzardan jib chachukarangi jib dangrab jenjir jekub chantabar mangzir tenbu nangja tiyarela. Shuyungni zhondang chachuk chantabar chajin ngansu tanggi mamang tang lorji lajagbi gamlanga kilin tamcha yinda chonggi mamang tongshir jigsam lak thangmungari gijang yin. Mayilnda nguanjir yungchil tangga chuchin chubjiba chuchin ngansu tanggi huanjir nzikhtan tang chapsil nzikhtan, rigni nzikhtan, chachuk nzikhtan. Jekim huayin zikhtan ji shunga abja chikiv chi guwa bab shamkang gandil hartag dang yo ba dang. Shuyung ni zhondang cha chuk chan tiba dang. Shuyung ni jirchwe gongjil sapal shepa. Shuyung ni chamdar jekib yungwa. Shuyung ni dang nanchung shepa ji ji tabji guwa bab shamkang gandil hartag dang yo le. Shunga abja chik dang shuyung zhe pensan gandil dang chikichir ji nyamgil shil gui na. Tanjur dang lagdar yagpo shi di huanjur peji la gandil tongwi mungzi tu. Cha chuk rangli ji chungdi huanjur dang mungzu chabzil. Wantun rigni, jekim huayun, shimtun chachuk jim zikhtan shilgui ba dang, mamang njorshiga den shang jekib dhokhi che la, zhongku nzidiga denba ji yung bar tanjur ngang gandil tunggui. Pejina tangga silchung tarji jilin ginang tangpo yin ba dang,

Sankulanji. Shuninji na nga tsi nyamda. Zipa yang chab tsirang tang zima tsirzang chini ji nyamda langwi. Lokar yiji metok zipi zi nyamunda la ronyang tang xia. Zindaga tsik zumbabu na su tsi tang. Ayang zumbabu na gil.

sankulhanji. Lenchanji wanchamdarinjina nga chi nyamda. Zima suq parwa droma tang suq gansang ngamu ni chi nyamda langwi. Xiangtang mandi santi si bia xin hiamu da la ronyong tang xia. Zindi cikta ngayang zumbabu na parzang dorje zha.

nyechirin nyamchilib je suchitung chi kutale siyi. Wapungnan ngarishin gula shibbi pejila chibbi kaca gertik chi ghanitsil shigimbi. Zamlung kubshuk gangsi ma namla khichin xamu tibjini u jibjil. Mangir gula shibbi huanjir parhib shenbating. Wapung nyungtung pshashigla nunghi ngonsul topu yobbi. Loshung pejit chi hewagab jintil chirin chosin yu. Wapung shibbi mirgib je suchin nangsil ngamba darabshuk shkib. Zhongki wapung nyungtung ka liglin chi. Nyamchilab jetsuk jibjilu nirtung simchil yib jintil pechi dhirim je wapung nyungtung ka amagitsil ngonjir yung war gikhi tibi maa antan yubi. Abjechib jetsuk ting, thakbar tabjachi pechin dhoshin bi jekib je tsati dhokir thobi yu. Gula shibbi pechin dhoshin bi jekib chikhi yin bi chungkur. Dher nga wapung jishin bi shkangil tsamil chanyo yu. Lu abjil rin ngagadul shkasil shib abjil. Zhongsib je wapung mambur dungshir shchik tsum tsuma wadul taba ting. Lohar nga tamara wadul ngagadul chi dhamjib sartan tang abjachil tang wii. Ar zung gupu abjachasim chi soni chi, chi yung babu gur chakchana chik tang chakchak abdan irgawi chadan ar zochil tong lib jesang bshiddi. Zachun ar ngasin chi waluk tang, gupu machik bi thasil ar dambu bsong yu. Yangri jen chi adula akung bukba tang, charisha ar chik lakbar go na tongda warsum da nyancha chimbu ngawa. Yangri tang batab chi nyangartab chi labde mi. Zhongki nyamchilab jetsuk jibjilu nirtung samchilab jintil pechi dherim je wapung nyungtung kama

lop chi hander tung ngon jirup shi ni kola shi pi wopung nyong tung tal lak chin ba zil chi chap den li er kala ding nam hin wo chur chin de hi ching nyam chul ab je chuk chi ten chun nang ar ni sup chi yo timo khar mi zong de shom ba sa pi no yi yeren kin den ba ting ab jin tal chep sa chi sha chul tan de chi yo ji wopung li nam ber je ta ba chung kin zam nang la ra chul shi yo chi jul ni bi lo hi ren wopung li bu la ding xi jin ping ge wo chur nam shi lu chi ti ni Sirjitjir kayi mangpurub jirni, Sirjitjir lukpapa mangpi huijum tukub jiriyo. Zhongkundani la zhongki chachitji wapung nyungtungka lamarf jopi, zhongki chachitji wapung nyungtungka rikpi wapshonglik jibiyo. Jirchungkan dhikini rukchur lamsul wartin, chadinag namba ni rngishul lakhsul war. Zhongki wapung nyungtungka nyam nyung zamangta chabshin yopi, gula shibi wapung nyungtung pshashigla pshashirin zin chukbi jirchungka maakwi kundun siyo. Marangwe kong tsukpi vjalu nirtung nyatgali wapung nyungtung ting pechi chi tormag langshtag tuk zhungku ting jikam ngapshin asam jichi ab jigisha kagar ka chi chi tamung tuk jingku tuam bi gula shibi wapung nyungtung ting pechi chi arugdi nandil zikba chabzhig shibari nandil ayon lankang ka tsungda tang dangpi tuk nandil chi jigi ting nandil chi loog samchib shachul char shir jinchim shungwa tang jil zhungki wapung nyungtung ka nyamnyung tsuam bi laglan chi maakwe nyamchil shibati tuk ni Gula shibi wapung nyungtung pshashigdi jinglum sarpi pshukhsi gomba kachin shigirpi ba pchun yu. Nyamli irtagwa sarching tar tini, zhongki wapung nyungtung ka nyamnyungdi pechin zhoshanbi jikabji kilina jachabtobbi gula shibi shibi tunzi sim zhugnir jirni. Gula shibi wapung nyungtung ka perimlaar gandating, gula shibi wapung nyungtung ting jirchung malag tigu cintartung warir gani xarpa nan yu. Wapung mipur pshujina, mirgi yungji tamung ka donir pshayi shigirila, Zhongki tongta warsam da laglan tarwe pshachu che khashuk tibi chingri. Talo na zhongki loor ngansan che charangul zhonga pi ing gosg loore la jenam jen che rukchur shepi loo tangpo tingri. Zhongki jikab kagdang nyam da wapung jigni li tarwa pshiti. Tamang peji jim zirdig dambin zamlang pshani. Gula shabi wapung nyungtung ku pshashig lab jenchil mepar shkinda tong chil ardangzul ashtambu kundun pshishin yo.

Aka ge ti sir tipo la song chu yin pu sha chi la sham ge tham da tog yilan zing ge yang ha chang ka chen de se de. Sherul ten ro ti tig dang yin pu ngu gui. Dala thumar tig dang gu pi tig dang gu man chil chu. Yang tuan ngang se gui pa chi yo nu ur chi ne da wa ni sin me pi chik man jil la cha su ni se ki na tig dang gu man da chul marung wa tang. Lu sim men je chik ngan de yang tig dang gu man chul marung se de. Tani ur tipo la zang da yin pu se pa tang kan bu yung wa se gui. ngucha thonu ga jisa ti tar ta gu pa tang ton him chi o da tin na rang po dul ka ba chep ka lon sal ton him yong wa chi gi sir ga cha chi na li po ga chep ga la thor pa ma po thon di ka de kang shung ta mandal pa tang men kang shung yong shi ji me le re ta gung ga da ta chon ji na ta ya ka ga ti chi ga tang tang de tang yang na to tang ra to shir la su ka ta ta ka khori ga tang tang de tang ne ga li to wa ma ba ko no yang na thor pa da du ko na ba ko no kam da ta ga la yang ga ran chi ye zab ra tangtul nyamju zavzub kanda yugun nanding te kading hinda tagla aka ganda tagla ja chebi topo nam ba ga na tagila zung de tangi seman zanji chig rama da che tu tawaz kinen ju ga mundre yang shi

0: yu rin ngun zi suwa ki chui xir zui lin chung yu. Rikji ke jen tan nian jor ki, yorob nan zi ki ur su tan yu rin wa chun mun chi ba suwa ki ge ji ne tun ki chin chu, ta ku tu yun du me ya su yorob ki cip chin ne zu chi chi ba din ki chi ga wei ngun zin chi ba shi. Ji wo sar bei tu yun xing bu ngun zi le di ne, gok su le tun ta, tun le jen zu suwa ki jen long sa ba lin dip du yu mu. Wen gang kondo ge kap ki ngun zi chu xir mi be chua ka ki sim chu ji gyur yong ga war kyur yu. Zhiwei kengbe puksam ta, tuyungwe wa, yorom na zhi nam kutu pian tsun go gen che ne, ngam shu chaktab che we ne tun lariyan tun yu. Wuzo rin yorom na zhi kiu gu zhi be, ur su tan zhi du qi gui min ta, ka du zhi du qi gui min. Ti xin su zu chi qi ne zhi du qi gui wa so ki ne tun la min ne, mi tun sa ngun se tu bu chung yu. Zai jirgu ni yorob lin zin hen zoi ki zhu xi, kosta yi tegar ur su tan zhi du qia qi, nye xiong le kang gu qin zhi ki tab lam xik zu xin yu bie. Yorob nan zhi ki ur su cho ki qia jing kwa na zhi xie gyang min rung qi din yu. Ur su tan yu rin wa, mak cam jo bu tan chun mun qi bie qin zhi du le ming ne. Tie kong zu u eri ni qi ti gun di dang wa ta, yorob cho ki tong da par sum tu zhi yu pi rim chu nubi ti wei qi wa dun gu zhi wa qi ge yu. Yorob ki nian jor ki, ari yi ren tan samsi chen tor ming da gui ba tan zi. Juk zi ma ta wai ge kub dun ki cok bi u cok to, yuk rin ki ne tun le lar yang to kur che gu guag da dang wa ti. Yorob ki zu chi chi bi ku gub tong yu. Yi naan kos te kong se ki nam gyur le, yorob nan zi nang kui to sam cui min zha wa yu ba cun yu. Nian jor mang bu nian cui bi war xin na, kong to ge kub ka ji ki ti ti yi rang chi ge mi ba shi. Esu na ye zung li mi char ki. Yorob nan zhi ki ur su tan yu rin ki chui mun na per dum qi bie nui bu du mi zhung. Ti dar min ci, ti yu rin le gyab gyur tan ur su nui shu chui bie nui bar cun zin po si ji ju yu bu shi. I lin tan, bi jim, si bian ji chui bie kong do ki kub xian da ki. Kos ta le gyab gyur qi lu ju bu tan, zhi du tab lam zu bu ti. Ur su su gom qi ba cun ge mei bie ngun zin qi ge yu. Yijib che ne ten tun, tu tun na, yorob nan zhi ki ur su tan zhi du che gu te ngun zin jik tun chu ne, chua ka chang me, ke lin be yorob ki tu mi shik den ki chi ka bu gu. Yorob ki, ti wei zu chi chi sam na, nang kui ki mi tun sa, ti zam ki ngun se tu tu zhu gu gu. Ta ting ki u cu tu, yorob nan zhi ki yu rin ngun zi chu si ma ngui guo xe lang zu xi chen bu chung gu. Yorob nan zhi ki ngun zi ni, yorob nan zhi ki si ju ka le ma ngui kuo tun qi bie la zi zu xi yin bie, kong do ge kub ki mi tun ta jik du qie ci xi ni chun qiam yung gu shi. Ta ting ki u cu tu, zui lin chu wa ni, nye don kia mi ni shu zap ge lu ni, nye don kia mi sum chu sup si lu par ki, yorob nan zhi ki yu rin ngun zi shi. Nani yorob nan zhi o yun lan kan ki, ngun zi ti ti si kun yu gor tong chu ru chi ni zam sin bi cha si shik dun yu mu. Wen gang, jia men tang hu lan su, ma ngui kir zang dong kian ge kub ki, ngun zi nyung tu dong gu zhi wa qi gu yu. Sa khor kong mar, yorob nan zhi ki ri guo zhu si ge kub yin bi, si bru si, wei mi jik tab ki chu si tong ma dun ni. Yorob nan zhi o yun lan kan ki chu si ngun bor gya cha ni nyung tu dan yu. Ta ting ki wu cu tu, wei mi jik tab ki chu si ti ra, kong do ge kub ki ke lin tu mi. Jia men tang hu lan su, ge kub ki, ngun zi ki si kun nyung tu dong ci, dian ne deng ge mi mu. Wen gang si bian su, ki bian tu bi ge kub ki, nyung tu dong gu mang cha bi ngun zin qi ge yu. Hu lan ki wu shu lun qi, ye teng ki. Yorob nan zi ki ngun zi na, nye bar tu, din jia tang, jen zu nu bi qir dong wa su ki, ngun tu tun zin le ming ne. Ting rab jen ki gui gu tang, chan ba qi gui ji ju yu. Rikji ke jen tan nian jor ki, lo dun shi ra, ri guo shi qi bi yorob nan zhi ki, yu rin ngun zi chun mun ti, halam kong do ge kub ki, su shi ki, ngun mang zam dong gu ba tan, su shi la pen pa mang zam to ba che gyur mik bi, yu rin ki mak tab la gyur ne. Ta ra ki bian to nyum yung wa qi bi li, ne tun tang chui che gyu, ngun la jo gu mi bi ngun zin che gyu. Yorob si ju di ne ki yi si ba mo li si, yorob nan zhi ki ri guor di chun mun na, nyam dip cha ju gu, tu mung ki jen lu le kate jok bi ku gub, lar yang shuor si bi ngun zin che gyu bishi.
1: Ari ta yi ren gi nye cha ra, geng ri ne sam si ji toro ming da gui bi kyab da che yu. Nye cha ra, hu ar mo ci so ga yu nen zho wong chi bi chu sin chi ma du zho xin yu ba ta. Wei xia ri gi, nom tun gi gub ka si gi. Ma ju du nom qir dong qi ci, qi dor dong yu, qi ji qi xin yu. Chom zhi yi xin mi ni, yi ren gi mok chu ne gub cam xia ba ti.

0: shuk chenpyo chabu tangan. Yirengi mokchu langji gi che towe chu zi li, gyaji shibchu zam cha yuwa shi. Chomzhi yishi minni, giji ma juy dungnum le sabab gin ge yin wang gi songcho chebi mani gi ce ge ti rim gi meba cha xin yu kyan. Samshi jetu shiabu tangan tana, huar mozi coga guo che wa ti, kwa zhu larzu chung wa chun mi tu bi. Kholi shibyu benjur le, ken gan shindu che we nu yu kwa zhu ti, ngari xin tonyum gi nambar gyun gyun che gui bi ngun zin che yu. Tangdo, huar mozi coga larzu shiba ra, ngui lu gin guo gin che yu. Yinji Longzhin Gongsi Chetsi Gi Nukung Chomzhi Chi Kebi Gezi Longdu Changne, Chogan Di Gyu Ne Dunum Genzhin Chetsi Tunyu Tungu Nangtu Mokchu Ngu Gi Chuzidu Larsu Chimmitub Chi Nyan Dadan Yu. Eri, Lebu Dunum Luzhi Gongsi Ngin Guruwa Andi Lulibu Yi, Tangdo, Huarmozi Choga Gi Chulam Ne Chuo Bardi Zangsi Chi Gui, Terpechira Sagur Kashi Gui Batang Tana Dawa Chuzam Gui Gi Yuji Shendu. Tene uijara nukung gigab chenpyu tunu kaji la torla tsepchen po yuwa di. Derna katar gi lasa lafen sole chong gi si gyur rengchung sui la jigu la tor yun po batang. Chirdung tunu gyaji chubdun peme rangsur lu yubi. Nguyen ba chen na tunu gi larsu chibara lo sumne nga par gu gi yun. Ari gyunur sibi tudib gi nishi kong nizu bi war chi na. Nöjyun po bi numjin buklam nyamzu chiba mazi, zabliyong gi majyu dungnum ginzun nyar kusab chibar kowi tuju tanga bezun pejir samsi jidu rangwe li giyu. Xenya, giji nöjyu shuyi dawa ngabar kibra chibi, dakor dungnum chomzi nishu na ngunba chiba dana, nido nishzuju loro nirir dungnum kodru chizi ti niri guigui cisi li somchi gyada dungju dungge mao yubashi. Gyunur sibi tudib gi, Bipu kola shibu gongsi yishib kejin gi gezi longdu changne, erita yiren gi samsi jidu xeaba ti, yurin gi dunum kodru gi semzhe cishi ngezhen shigi toni shiludu dang yu mun. Wengya, maju dunum genzhen cizhe gyun dindu larzu cibara, pejir nido nishib dun lu yaga parang gor sibata. Wengba chena, maju dunum chomrata, talu yaga shiburun zaragi nabu tuansu yuji dindu. Chomzhi yishi minni, gezi numzhin rimshin mokchu malang kongi ringgu par chana ya, tuigui nukungi ringgu yar parwa li chungwi manegi dapsi iti tuyu tungu na ngunsegi shiludu dong kagu yubata. Ngulu jimde shu yu cunzi cha yu ni ngarishin lenggen chi la lamta ringgu shimbi ngunzin chi yu. Aritan jarbin, Europso targe chi wi benchur ngu zengi zhungyang ngu gangi, ngulu jimde shio war kate jo gyu ti ngulur si ju gi nega du zine samsi chi xin yubata. Nidu, jinju nidu nga, giga barwa am yana giga barwi dada dang di chik zin cho ka gi nyam yur ngun bar chi yu. Lokur yi, chao xin niri ca bar si bi to nizu bi war si na, ngulur jimde shio yu cun zin cha chi tu nyam du giga barwi lop yun xin zemlin yong su chi xin yu. Nye chara, gezi numzhi ngunse tuyabu chana yaa, kuala shibu zhungyang ngugan zuwe, ngulur si ju gi langcho tamzin chiba ni lukdu dongwe cho su yurme. Zhungyang ngugan zuwa ka la samnin gi dawa si cha yu di, mokchu njuk zo zhung, ngulur jimde shuwe dapsi nyurdu mebaran yurmi si chiba di inba shi.
1: Nye si rado cawe tuyidira, Palestine ki jordan zangwe nungwo. Uyghur, Taibai, Chongzu, Xionglam ding, Zhongwen qi kengi mi haja nyo nyo shi. Sanne ti bira so zhe shikdu, Genkuruwa, Madisi, Huli yi, Jige ki Tanglambu ni ta nyamdu, Chongzu ru jie gui po bi ni cui gor lingmen qi xindu. Taibai, Chongzu ni, Jordan zangbu nubgyu ki yu gor sisi chakzen shi yin. Guangmu shi le, Israel ki si du bi, Chongzu nian zham ki ringgur mi gyabdi, Jile kashi ki qi rui ne gya, mi ji kong tu qi ba sebor tong tu. Huli yi, Israel ki si dupe gyn tu, sun zir so we gyn ki yugur wa nam yong mi nui bar kyor jing. Sanay ki benjo le shu gyn cap chin tip yu ji ju yu. Nye don kya mi nishu zik sum lu dawa ju ba, Palestine ta Israel wa, rigor sarbi mokchu lamba ne sun. Jordan zangbu nuk gyu ti, yu zi zo wu min rung, benjo le nyam ni cap chin po yu. Le mi juan le mi bi bira so zi chung chung ti che bi gang en ni, se kui ti mang zo ki gado ki du ri xik shi. Huli yi, tinga lo dar yugur cobo tan zhuan qian ba mangbu, Taibai chong cur da guor tu yungu yubi, cong zhe hajian chukje tuibu yu. Ngan zu nying dar cemu qibu par tu chi zhe cu zu du du gu gu yu. Wen gan de sin bi lu nying lang zam ki rin, cang ma lin cam qie sun, yugur li ri tan zhu cu dim zhe ki zi wu su kang yang.